Ubona ngani ungalazaza? Phela uyibuni. Ungitshele nje ukuthi ubonani?